0: ore tswa kana fa ke borra tata ke tse tshino ke go dumedise mo mosong wa gompieno e bile ke a solo fela gore tsotso tlhedi ya pere tiamo mo Merafon 360 radio your precise local global connection le now on mic on the easy breezy breakfast show mosimana motona mosimana matlhama kholo mosimana malapo rotobo borokwa ana lo ena mo mosong wa gompieno e bile ga o mpatla o tlankrata tsi le lengwe ya hoseng ya go tloga ka ura borataro go fitlhelela kwa ka ura bokae ga se yone ya borobongwe mo mesong mosong mongwe le o mongwe mo garabeke jaanong ke freitaga boss ke freitaga boss ebile ke a solofela gore o itumetse tse tsotlhe di apere tshiamo mo letlhakoreng la gago ka ntlha ya gore mo letlhakoreng la me yo ke pashasha man ke pashasha ebile tsotsotlhe di apere tshiamo ya ka o ntse o nkuka gore no ke a goga-goga kwa le kwa yo gore dio tsame di tsama sentle tsona mo mosong wa gompieno ya ska lebala gore re mo ke ba e bitsa ba re ke load reduction jaanong re mo load reductioning mo retse ya kono re ke a mo rata jaanong tse re tsetsepela ka mokgwa e leng gore re ka kgona go tsetsepela ka teng gore re kgona go tsamaisa dio tsa rona sentle le gantse re le mo load reductioning jalo ya fela matsapa ga ayo na sepe se utlwisang botlhoko moreetsi wa kolo gore ke bo ratatata ntse re le mo load reductioning yalo re gwagwaila ntse re ya ko pele le load reduction yeo ya no load reduction formed against us shall prosper tlotsamaka yona ntse le yalo ntse le load reduction yalo maraitsi wa kaolo gore ke a borato wa station sa mantlha Merafon 360 radio yaanong ga ile load reduction o tla ukwa ka zzzz in the background o itse gore no ga bana motlakase zzzz in the background ya o itse gore no ga bana motlakase ya di aramas capsule ba itshokola jaanong ba leka go e gogoila ntse go le jalo ntse ba sena motlakase jalo ya o itse gore no ka malatsi a mang ke ka mokgwa e leng gore dilo di tsamaya ka teng fela ga re tlo kgaogana le tirelo e ya rona ya radio ka ntlha load reduction e ka se re phazamise ka se re thekazise ya ka se re thekazise go na le motho o mongwe e leng gore ke mo etele dipelo wa me ke mo ratang thata o rata gore no ona sepe se tla o ska thekaziswa ke dilonyana fela o leng kotho ya motho o tlo thekaziswa ke dilonyana fela oreetse shebana kwa gago ke soma mabedi le botlhano pele ga ura ya bosupa ya mo godimo ga tlhogo Merafon 360 radio your precise local global connection le nna one mic on the easy breezy breakfast show ska lebala gore go golagana le rona o ka golagana le rona mo 0814518586 ga o batla o dira kgwebo le rona bile email ya kgwebo ke merafon360radio@gmail.com ga o batla go golagana le rona mo studio motlhomongwe o batla gore romelela o batla go bua sengwe le rona ga ke itse tla bo batla go buang le rona o batla go romela playlist ya gago kgotsa o batla ke kopo ya go nna DJ ba bang ba di volunteers tsa rona ya o ka nna romela olaetsa ka email ya romela email ya mo studion ke studios merafon360radio@gmail.com ebile nomoro ya re dirisa WhatsApp ne o re founela ka WhatsApp ebile o re romela molaetsa ka WhatsApp ha re sa dirisa di text message ke dilo tsa kgale tseo le di call through call ha re sa dirisa ya ga ile gore o tla o batla gore founela go siame fela at your own risk nomoro ya mo studion ke 0814116423 ya 0814116423 ya no ke a tshepa gore this time around ke biditse sentle a itse gore ke e nngwe ya nomoro e leng gore e na le go nthekazisa nyana ke ntse ke leng kotho yana e bele gore ya nthekazisa Mreisi wa kono kwa kia mrata. Sheba temperature atara wana 60% probability ya pula mreisi ya hoblela horno. Haki so neting kile pula. Kita hupona kana kwente tsamaya. Bile ho tsidi nyana hompie no kia wana temperature atara wana ke 13 degrees Celsius. Normally malatiana renala hore retsoge garetsoge bele 14 degrees Celsius bele kare di batla ya go godimo ya no go pieno they are a they are 1 degree Celsius go go dipunyana ya ya no fa ba ta fela ga se tso tlalifile ya ka one mike wa para jacket ya gago ga ile gore ga gona motlakase yana botsa kobo. Ya, ke dira so sele se diriwang ke bomme o tsaya kopo. Ya, ke strategy seo o tsaya kopo nyana nyana le painyana le le cute nyana e seng letsosang le leng gore ga batho ba tsena ba re oo o apereng yanong. Ya, o tseele cute nyana le le ntle bo le beya bo maotong. Ya, le mofuthu nyana yana. Ya, o tla utlwa o futhumala wa itse ga o futhumetse maoto o fedit. Ya, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kyalety section, ke mo re leng teng. Ke mo e leng gore o tla re kry-a teng tsatsi le letsatsi. Station sa go sa mantlha, Merafong 360 Radio. Your precise local global connection. Le nna one mic on the easy breezy breakfast show. Ka mokgwa e leng gore re tsama ka teng mo mosong wa gompieno, o tsama le mosimane yo motonna, mosimane a matlama golo, mosimane a mala baroto. Bobo rokwa ke tlo tswela go tsamekela dipina tse monate ebile ke a selo fela gore o tla itumela moreetsi wa ka ona gore ke morototo yo yano na le pinele ya lenyalo e le man go na le pinele ya lenyalo ke a bare ke mamosetsana o motona ona naledi a piwe ya ke pina nyana ya lenyalo nyane monate ke tlo leka go e kry-a ke rata thata re ke dire yana ke se ka tshwenya playlist ya me mo letlhakoreng le kamo ya ke a e rata ke batla gore e dule ntse le da ke se ka e thekazisa ka ntlha gore ga nka e thekazisa mo ke tlo e kry-a kae ke tlo e kry-a kae ga ke e thekazisitse ka tshwanela gore ke thekazise re ke bona gore a pinele yale ya nyalo petseria sa nyalo yano ke petsetsa batho ba e leng gore ba nyala e reng kana pinele ya le nyalo ba ke lebetse lebitso la yona fela ke a selo fela gore gantse ke batlana le yona yana mo mafaratlhatlheng ke tlo feletsela gore ke a e batla yanong sa ntlha fela tshwanetse bela gore ke batla ke batla naledi a piwe ya batla naledi a piwe ebile ya ke gun flavor master KG naledi a piwe ya kio gun flavor master KG naledi a piwe bare mina nawe mretsi wa kaona gore ke a morata mo mosong wa gompieno ke a selo fela gore o tla itumella moso o go nne monate go sekanna le matsapape a e leng gore a utlwisa botlhoko ebile ga e le gona o bulelang radio ya gago gompieno a re ke tseye tshenwe mo go wena be ke re moreetsi wa ka mo mosong wa gompieno dumela
1: utlweletse merafon 360

Moretsi wa ka ona gore ke morata thata mo mosong ke tse tshino ke go dumedise gape. Ya, no. Ke ile ka nyamela nyana lo bakanyana fela. I had to fix kanye ya feedback ya static ke seleng gore ga ke bua sa utlwagala se sa ya no ke re no it's king ke a itse gore ke tlabe ke nyamela nyana fela I had gore ke lukise ya no ka dula ko fatshe ka tshwara dipalo tsa ka ka di sheba dipalo tsa me gore di tsamayang sheba ditapo tsa me gore di tsamayang ya no e bele gore ke a e kgona ya no ke motho le quality man ga ke rate dio tse ka reng di tsama mo thoko ga tsela ya ke a itse gore ke sentse nako fela ke a solo fela gore it was worth it ya no ya ka ke bua le wena yana ga gona static sepe se e leng gore ke a sukwa yanong ebile ke a solo fela gore ke seo se sentle seo gore go seka nna le static ke a suka sa boa gape sa tsama sa boa yanon fela ga fela at least re a samue sa boa sa tsamayana fela re a samue ga se sa le hectic ya kane se le hectic ne se ndisturb life ne se sa ndisturb mo studio fela gore o sekile wa utlwa gore se glow ka kamala tsi ama se lo se go disturb bo ka kare se go disturb a life ya inele so se se yalo she bana kwa ga go kemetse tswe mene mo go di mo ga tlo go tse meraro na maraga ura bo super rafong 360 radio your precise local global connection le no one bike on the easy breezy breakfast show ya ke tlo tsa ma ke le gore ka improve our sound ye ganyane go fitlhela ke crescent ya ga se tlola lo ke megala le di mixer man ya di o tseke tsa rona tse tsantse bela gore ga re di ga diri laole ya no ga re patla quality sound whether re dirisa backup electricity khotsa yang ga go a tshwanela gore be le gore gona le di static tseleng gore di teng ga gana ga static ke re static punching static punchi ya no di 30 June ga di fitla fano fa ke tlabe ke blela gore static se e gae tlabe ke fetsa ka static ke re no wa bona static ga di 30 June di fitla e bele gore ga o so tsamaye ya a kere sentse wa sukantse se tsamaya se boa di 30 June fela ga di fitla static se so tsamaye dila ka static mo studio mfano fa ya no ke emetse fela di 30 tsa June ke lukisa di otsame ke lukisa di spanner tsame go na le spanner nyana se seng se ke nang le sona yana ke nang le sona spanner se nyana se kgona go krufula le di krufutsa ba bona di krufutse mo founung ebile se na le stale ga se fetsa go krufulla skrufu se mo founung ke bula founu se na le stale tla re se go tshwara ka stale e be le se re sa go se go isa ko dimo ga o le skrufu ya ga o nagana gore o skrufu wena ke tshwere screwdriver se sa

se nang le magnet tla be se go tswala se petlo o batlo tsama petlo e be le gore se go isa go dimo ya o tau kwa kara wa shopopo baba mbare wa ka wa itse gore o bua ka eng no na ke bua ka mixara ke bua ka statiki sentse se ke se lokisa fana for studio fana fa mo studio ke so se ke bua ka sona seo wena tse e leng gore o di naganne o se ka ntsenya mo dilong tsa gago ga o naganne dilo tse e leng gore ga dio fana fa o se ka ntsenya ya skantsenya na ga ke motho le politiki e bile ke tsamela kgakala le politiki mo retsi wa ka gore ke a morata ka ntla gore politiki tla dira batho ba go shebe ka tsela nngwe ba re ya ke o le reservice delivery di ditsala tsa gago di tla be di go sheba gampe ba re ke o le o iketsa betere reservice delivery wena o le ka go lokisa dilo ba go shebela ko tlase ba re ke ole ya o rata go iketsa betere ka rona ya go na le motho ako mong ana a bua maabane a bua ka di-politicians a re o itse keng ga ke rate di-politicians o bua ka sexhosa ebile a ntsha tlape nngwe ya sexhosa ka mokgwa leng gore a rate di-politicians ke re man ga go diriwe yalo man ga gona motho o ratang di-politicians fela ga go diri yalo o ka se tloroga ka batho ka isexhosa wa itse gore sexhosa ba re segwada yo segwada sexhosa ke re no ga go dire morwa rre yo ga go diriwe yalo ya batho ba le rona ba re frekantse ga re dutse yana a se kgang ya gore ra ba rata fela ra ba tolerate raba tolerate fela ka ntlha gore re tla reng batho ba rona ba dula ba ntse ba ba voutela le ga e le gore ba ba senya ba tja ditšhelete ba dira corruption ba tsenya masika bone mo ditirong tse e leng gore di teng ya bela gore ba ba voutela gape ka ntlha gore motho o filwe food parcel fano fale yaro ka di-by elections ne ke utlwa kgang ya di ya di 5000 go na le batho ba filweng tšhelete di 500 o mongwe a fiwa tšhelete a re no dira gore batho ba vote mo voting ya ka mokgwa e leng gore ba tsaya di-wote ka teng ya ba leswe man ba leswe ba tsaya di-wote ka tsela e leng gore ga e rite ya no go na le ba bang ba ne ke bua le bone.

0: Mola, Gababona, day in, day out, year in, year out, the same strategy. Sheba opponent ya gago. Ga ile gore opponent ya gago ga trainer. Ga trainer, motlhomong ga matha, ga dira matma. O matha le bo relentswe ko dithabeng kwa. Ya, o matha o kare wa haika. Ya. O mona gore motho wa ya le strong so, kante ga matha o matha ko di slope, ko di steep slope soon. Wena o tsama, wena o matha ko di straight. Lining, ga o tlo fenya motho yalo. Motho le o na le matla trekere ka ntlha gore matha ko dimo ga thaba o tlwaetse di obstacle tse dingwe tse e leng gore di a boifisa. Yaanong ga o le motho e leng gore o botlhale, o batla gore ka leng la matsatsi e bele gore o mo finye, tshwantse wa mo strategy, wa mo studya, o beele gore ga o boa le wena mo betsa ka strategy sa gage. Ga re strategy se mo betsa ka strategy sa gage, a ba a bona gore ei ye ke o graduateile yo, graduateile yo. Ya yaanong ga ke re buselotsa maswe ka bo maswe le wena o seka tloga fa batho di-grocera le ditšhelete. Dirisa strategy se e leng gore se tla kgarametsa loyalty ka tsela e nngwe e leng gore ya boifisa. O seka dirisa strategy se leswe se bobodu se e leng gore sa nyonyega. Ya, strategy se a nyonyega. O seka dirisa di-strategy tse yalo. Wena o motho wa Modimo, dirisa di-strategy tse e leng gore didintle moretsi wa kalo gore ke a mo rata. Sewele bongwe morago ga ura ya bosupa mo godimo ga tlhogo. Yo yaanong di-temperature tsa rona e kare di batla go ya ko 14 degrees Celsius, ke a di bona di tswa ko 13 degrees Celsius, di batla go tlhatlhoga ganyane ganyane. Tonna monate yaanong. Re ke seka senya nako ke tlo sheba The Slender Boy Kodiya ga Thabang ke editswe tshwantse bele gore kana kwe mo studio ga kere wa itse re Kodiyo ra e tloka tsatsi le lengwe le lengwe ebile ga e tsene le nosi. Ya, ena le bakapi ba yona, na le batho ba e leng gore ba e kapa tsena ka stepe. E tsena ka stepe moreetsi wa kalo gore ke a mo rata, ebile stepe seo ke stepe sa shibobo. Ya, yaanong ke utlwile o mongwe mo gare ga stepe se a re shibobo, ka re no o ke a ba hambe o ke a ba hambe o. Moreetsi wa ka mo motseng wa gompieno re ke tse tšhono ke go dumedise ke re dumela.
1: Peace.

0: Rekia di tsoko line 2 a tsatso tledi siameng khonne a tsogile ba mosangwa gompieno go dira galang mo metshameko.
1: Hammosakyo mntle letsatsikile la botlhano letsatsikile Friday letsatsikile le re tsenyang mo bokhutlong ba peke motshegare motho la fela matsatsi a le soma mabedi le boropongwe ke tepedi soma mabedi le borataro. Dumela motho montle, ke a go dumedisa mo letsatsing la gompieno. Ke be ke re lekoko la merafonga 360 ratio dumelang timena o le dumedisitse mo mosong. Ke e fela ko line one ke re ke gorogileng kgonne mo letsatsing la gompieno go tla go netefaletsa moreetsi gore tsa metshameko tieme jang mo letsatsing la gompieno. Tharre ka gangwe fela re di lebelele gore tieme jang ke fela ko Carlton Jones High School mo letsatsing la gompieno go tlabo go dubegile go simologa fela ka ura ya borobedi. Ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le bongwe le ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le boraro tla ke go netefaletse gore motshameko o tlabong o simolola mo letsatsing la gompieno. Group A ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le bongwe setlhopha sa Red Flay ba simolola le setlhopha sa Sedimosang stroke Malerato. Mo morago ga motshameko oo e tla bo e le Rockland le Red Flay. Motshameko wa bofelo wa Group A Sedimosang bana le Rockland. Beriako Group B Pororonga bana le setlhopha sa Setola Amate. Mo morago ga motshameko oo e tla bo e le Siatile ba tla bana le Pororonga. Motshameko wa bofelo Setola Amate bana le Siatile. Group C motshameko wa ntlha wa Group C re ya kgona ba tla bana le setlhopha sa LS Apardekral. Western area bana le re ya kgona. Motshameko wa bofelo LS Apardekral bana le Western area Primary School. Re be re lebelela motshameko ya bofelo ya ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le bongwe e leng Group D Randfontein Primary School bana le Dani Sorena. Setlhopha sa Atlhonong bana le setlhopha sa Randfontein. Dani Sorena bana le setlhopha sa Atlhonong. Motshameko wa bofelo re go lebelela ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le boraro setlhopha sa WD Olifant ba kopane le setlhopha sa Fentis. Ke motshameko wa ntlha o tla bong o simolola. Motshameko wa bobedi Leer School Blaifour Itseg ba tla bana le setlhopha sa WD Olifant. Motshameko wa bofelo wa Group A Fentis bana le setlhopha sa Leer School Blaifour Itseg. Group B setlhopha sa Diphalane ba tla bana le setlhopha sa Sedimosang stroke Malerato. Mbulelo ba tla bana le setlhopha sa Diphalane. Sedimosang bana le Mbulelo. Be re lebelela Group C setlhopha sa Thuthuzekani ba tla ba kopane le setlhopha sa West Gold Primary School. Setlhopha sa Leer School Blaifour Itseg ba tla bana le setlhopha sa Duduzekane. Motshameko wa bofelo wa Group C West Gold ba tla ba kopa setlhopha sa Leer School Blaifour Itseg. Re ntse le mo tsona Group D Maputle ba tla bana le setlhopha sa Kokosi. Setlola Maputle mo motshamekong wa bopedi. Motshameko wa bofelo wa Group D Kokosi ba tla bana le setlhopha sa Setlola Mate. Be re lebelela Sekama Kgaolakgang metshameko ya go fela mo letsatsing la gompieno. Sekama Kgaolakgang metshameko ya ntlha winner of Group 1 ba tla ba tshameka le Group 2 semifinal 2 ba na le setlhopha sa ba batla bomba winne mo motshamekong wa pone. Makgaolakgang winner semifinal.

Ya, ke dikile go fetola dilo ebile ke a solofela gore dilo tsa me di tla tsamaya sentle go tloga jaanong o seka lebala gore ka fano fa re dirisa di-internete tse dintsi fela ga e ka re na le mathata tlabe re tshaba re ya ko e nngwe ka bonako gore re kgona go tsamaya smooth, re tsamaye tsele smooth moreetsi wa ka ona gore ke mo rata thata moreetsi wa station sa mantlha Merafong 360 radio, precise local global connection le now on mic on the Easy Breezy Breakfast Show. Ka mokgwa e leng gore re tsamaya ka teng ebile ke a solofela gore mo letlhakoneng la gago tse tsotlhe di apere tsiamo ebile ga o complain ya ka nna ya gompieno ke na le di-complain ebile di-complain di dirwa ke yona kgang ya network-e ke batle o tlo sokodisiwa ke network-e yana e kare ke mosimane o monnyane ke mosimane o motonna ano tshwanetse bele gore ga go na le mathata re deala le ona mathata ya ona sepe se tshwanetse bele gore sa re palla ya segolobogolo ga re le basimane ba batonna yana go se ka nna le sepe se e leng gore sa re palla sepe se e leng gore se tlo tshamekela mo rona yana ke tlo tshamekela pina ya monate re ke bone dilo tsa me di tsamayang pele ke kgona go tshamekela pina ya monate ke tlo tshamekela no ke go tshameketse e namana ga ke itse gore go tlile yang gore e tsene e ya yana ga ke ne ke sa batle yona ya ne ke sa batle yona fela re ke shebe dilo tsa me sentle gore di tsamayang ke tlo go tshamekela tlo tshamekela Morumba Peach a re wena Dali o tsamaga tsama le monosi ke Morumba Peach le Omit ST a re wena Dali ba feature so a Matrix le Dinky Kunene le Bushe Sex moreetsi wa ka ke a solofela gore o tla itumela a go nna monate se ka nna le matshapape a e leng gore a o tlisa botlhoko.

na tua radio mo re tua ka no re ke mo ra ta ta ta mo re tua station sa man tsa me ra phone 360 radio ke te ke tsa malwe na le mo so ngwa go mpieno le ga na re sokori sa ke network ko re re lo a leona fela go tla sia ma mo re tua ka ona matsapa pe a no ra u kisa batloko yo ke te re tsere tsa ma fela re leka ya go ntse go le thata ya lo fela ra leka re re no ha ona sepe se leng gore se tlo re ya makopele ya antla gore ga re patla go dira sengwe ra se dira mre tsi wa me ga ke tlo senya na ko ke tlo sheba di kang mo mo sa go mpiero ke tlo le ka gore ke ya ke gore ke di highlight me tso tswe me tlhano ka ntla gore ei na kwa me ga sa le mo le tlhakoreng la me kwa me ga sa le mo le tlhakoreng la me ya no tsantse be lo tsantse be lo gore ke a taboga ya ya no khona le 4 day khona le 4 day water ke rent water ya no le spetlela sa rona Carltonville Hospital ya e activate the contingency plans gore ba netefatse uninterrupted patient care ya mo gare ga di water shortages tse e leng gore re tla be re shebane le tsona mo retsi ya kano re ke a mo rata thata Carltonville Hospital ya e re e rata go itsise bo botlhe ba e leng gore ke di-patients ya ke bakudi ebile ba itsise le staffo le bo botlhe ba e leng gore ke ba 18 le di-stakeholders stakeholder a tsotsotlhe tse e leng gore ke tsa sepetlele se sa rona se gore go tlo nna le a planned rent water maintenance schedule go tloga ka mmamoso gompieno go tloga gompieno ka di 29 tsa ka labobedi yaano ga ke itse gore metsi setse a tsamaile na fela ba buile ba re kgang e tla be le teng go tloga gompieno yaano ga e le gore ga o se o kgemetsi ga metsi o tlatse dikopu tsa gago moretsi wa ka o leng gore ke a mo rata yaanong ne ke nagana gore a tlo simolola ka di-2 tsa June yaanong sentle-sentle a simo so se ya ebile se fela ka di-2 tsa June yaanong wa bona gore I had my wires crossed ya yaanong re tlo nna affected a tlo nna teng moretsi wa ka o leng gore ke a mo rata go fitlhela I mean matsatsi a mane kaofela ya ga o tlonna le metsi matsatsi a mane kaofela yaano tshwantse bela gore ga mo letlhakoreng la gago yong yo yaano ga re batle gore o disturbege mo letlhakoreng la gago o itse gore no kgang ya metsi o tla elwana ntwa ya me yo yaano go botlhokwa thata gore healthcare e ntse ya ko pele ga e le gore ga gona metsi ya kere Naidu, I don't know, recovery, reactivator, contingency, leading mitigation measures, so netifat, contingency.

phela ama secret aliduliqakala isokisi ngiyabona ngathi aswani hlala phansi ngikubonisa uthando lwethu lusaphila usathana wakhibhokisa I mean indoda indoda ngeqiniso layo angisile type ezokumokola ngempilo